0: zvakanaka mupurukiri waronta kuti panguva ino tiende mberi teidavidzana nababa Farali Jaimi kuvhira komando yomapurisa muprovhinsi yeNesofala. Baba Jaimi, tipakurirenyi zvimweni zvasara.
1: Ndizvona ndenga ndishinanga nhangu yoshitatu youmbavha ukuapi mtundu Nyamatani Nyalishonga mapurisiya akakonyera vanhu vaviri. Okutanga anidanidzwe Jose Shingole womakumaviri womakore. Oshipiri ndi mwana mudoko ogume makore makore manomo kubahwa anodanidzwa Armando Jacobe Ruben. Ava vakabojeka munyala mwavo vaviri vana mbuji nhatu dzinge dzakabiwa konayo Nyamatanda. Mbuji iji dzakabiwa tonangwe kuti mupandu olomuji baba João konayo. Mapolisia vakazosunga vaviri ava dakala konayo kuposto polisiali yoyo suluvu kuvetera kuti muji baba uyi avie kupuwa mbuji jakeji ii mapepa pera kunyohwa kuitira vasaenda kudavira sezurunga izvo zvavakaita varungu kuti kutorerana akusikazi kukumbira kutora chira akusikazi kukumbira mutemo unolambisa. Mapolisia anobata zviri pamutemo kuitira kuti vakazobuda varegere kuita zvakadaro. Yo shirongo muna yakatikira mutundu obuzi kubairo dojimiri dzanovi bandwa kwapi mapolisia konaye vakasunga vanhu vaviri. Okutanga anodanidzwa Armando Josefa womakumaviri makole makole matanhatu kubahwa. Oshipiri ndi Joanki João ava venga vakaenda koba magumba kumba egala moda kuti kulu na mbiri jokulira ojosol ambifika doli imwe omufumbo shifa DVD imwe nozvimweni zvitengerebwe. Izvi zvenga zvakabiwa kanyi komujibaba anodanidzwa Filipi Eduardo Truzao omakumalongomuno makore makore manomo kubawa apashikana zvimweni mujiyo iji takapera kuhurijihwa baba Filipi ava vona vafana vaviri ava vali mukaraboso konayo kuposho polisiari yobandwa kuitirwa kuti vazenda kodavira nga izvo zvakashata waro. Konayo buzi basi mapolisi anobata zvokujimamurira kuti mabombero vakafonehwa kuti kuna nyumba ikubhubhuma muliro iiwali tenga chitoro chinovake mabhuroko chinotengesa mabhuroko chichivakwa konayo buzi. Vakaenda kusota kuna kuti nadzo mukati momenga no magazolina tingade kunanga kuti mafuta nguwakaitisa kuti muliro uvoneke. Zvizhinji zvitengerebwe zvakapera kundotsva mukatimu nujitambori jenga mukatimu takapera kutsva. Mudishiritu pano pabhera basi tingananga kuti zulo panguva nhatu mapurisiya akafonehwa kuti kuna zviro zvakashata kugomanyi muvekovona. Vakaenda kovona jenga gumi romvuti jomunyala pistola imwe nomurutero umwe. Izvi zvenga munyumba yevakwa zvenga zvakafuchiwa nomunisonji kana kuti mabaro mvuti akawanda akabodzeka mukatimu. Izvo mubairo yapontanjeya zvakanyorehwa pachikwadra choshipiri kana kuti segunda chikwadra pontanjeya. Mapurisa akaenda kobisa izvowani basa lirikitiwa kuda kuwana kuti ndiani wakaenda kotora izvi uenda kosiya mukatimo. Izvi eda kaenda kuita basa lenyu ngokuti zvakashata. Ndizvo zvimwene zvinotiyisa hazvitendehwi kuva nomuntu. Izvi zvinotendehwa kugara pachikwadhara kana kuti paposto polisiyara kana kuti pakomando nomapurisiya. Toendazve Mwanza kwa kabojeka mabala mvuti mabala mabala mweni ewanda maningi izo zulo panguva mulongo muna no makuma tatu mseso kana ku jasezi 30 minutu no zabojeka izwalo mapolisi akafonehwa wenda kozviona vakaenda kuona kuti mvuti ii ndi mvuti mweni yayo kale yenga yatopera kuvola hayo no mabala yeunganidzwa inga kafuchiwa mapolisi akazobisa shitengerebwe izvi vopinda nazvo na kukomando dzichitali yomwanza kenda kuzvichesa chesa kuitira kuti ndiani akazvisiya wari dangani zvingaita tinozviziva makola akapenda weya kwenge nosijoyo woyo tinozviziva kuti dangani bazi halo lenga lilipo ndopo machi basa likitiwa pala kuti iriese nguva kana kuti iriese njuku tunovia kunanga kuti nada zvenge zvakabojeka zvenga zvakasiwa mphangana izvakaitikira konayo mwanza mubairo 7 de abril pano pabeira kumutongo ntharaundo chikwadhara choshirongo muna munyava matope vakazofonehwa kuti kuna mujibaba wakatamika mumba vakaenda konaye vofonerana novadoni mumseriniki nyumba johomi vakaenda kovona kuti nada wafaiga ega apana shuwaitwa ngukuti kupona ndikupona nguva iri yese tinotuka tapinda mujibaba uwenga alipenye wedanidzwa ndi Inusa Abubakari uwenga numakumanomo makole numakole matatu kubahwa vakazochesa chesa vopekeja gia lilonanga kuti bisanye muviri mwende naona kuchipindari chikulu kuvira pavikirino kana kuti kuvira pashishanu dakana nyamasi chiposa atizivi kuonavo ngozi jomukumwa ngozi jomushtaka nga izvo komando hulu ikiti mphururu makuwa ngatipindirire takadalo ngokuti ngozi yakashata ngozi inoulaya mukumwa muvatandi mukuzvizvavo kushoni zviri kunangwa ngomapolisiya ngokuti kuna mapolisiya anofamba mtundu nomtundu mukumwemo kana kuti mphiripiri munotandiwa weya kuvya kumimira kukashata kunje mchaenda kotanda mukuva muchipurukira kushoni zvakanaka vasakaramento zvakanaka vapurukire vese nyamasi chiposa menga nanini Armando Fararejami tinozviziva muchiposa zvese nancha kuvya mudoni wangu Maritu John Pelato ali akuzolola kana kuti ali paferia basi romapolisiya ari digani kuima ngalende mberi zvakanaka
2: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
3: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
2: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
3: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
2: Coimbra Sofala.
3: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
4: E vamos americano. O notícia que o mundo era o esse. A não tender a cultura, a pavari, chuiro, o que tem um ratassungo, pomeje, Nukudula ngo cha kwete kwete, kuruku vunja shkono maningi, vantu, vanaita msharujia. Uchika nukudula zina lako, ukavona wia mshaisha kubata pa mtuntu vanaita mshando jokubesera pongano. Ngundavo kita mkwata sungu, nuvagari, azinesi, kwe vai boti lako, locha kwete kwete arnozi, linha verde, 1458. Jamesa, kwe vai boti arnozi, fala criança. 116. Masoko ayawari, amesajwa pondopo, endaiko vunja kuru chikwata, Chumajimai, anaita basa pambuto iya zvinovonekera pamututu paunonga undiwaro. Apa wari, kunanga tsamba iwari. Iriko pekecho ngochikwata chinonzi rede de proteção contra exploração e abuso sexual.
5: Chega! chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
6: Avisera kufunika bweraniko pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengwe bozi twera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengwe na angu ina chamero Methics. Mwatoma karukuiva, Methics ndi njire bozi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa machapo kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Ncheverano na Methics twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
0: Mpulukire chirikita kuno gumi na imwe gumi no mseso mfumbamwe 11 horas e 19 minutos. Samsambe tinotamba nuja yedu foni kuti tidavijane nemwe mukati mo Maskati ozuwa ro nyama sirino Maskati ospo sacho viki.

0: Alô?
1: Zina?
0: Filipe Riano.
1: Filipe?
0: Riano.
1: Muriwa Baba Filipe?
0: Ah, bani mbira kundajea.
1: Shakanaka. Wano munotambisani mmasikati ya kadari?
0: Ah, munotambisa babangu Riano Mesimuroi, mai wangu Shuja Daniel, hamajangu Shuao, Mata, Maria, Isabel, Vesa Ndiziwa, Gawatambi.
1: Tinabonga shukurani maningi Baba Filipe Viano nga kutifunira kwa mwaita saranyoshoni. Pakuwa ino takuzo mpurukiri kwa imbaka Gibson Musenzi achete munochemea mae.

Nomumbo kuti korundai tisu taguma kumbiri mko yedu inu ndima ikutungamira yo zora nge masari no shiposa cho viki zora rushtatu romweji wa katutu mulino gori makumaviri no matandatu. Wenga panteku yo mazu indi jo sakramento mushini chompepe jenga jina limingu andisiani trikuti kumuli sarangi shakanaka. Tino zora nashwe.

0: Berta, liru tan masu kwala tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndinapika ponto mapapido wangu huko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalyapasi kwa pandu, tai?
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna Berra, anakita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta ina!
1: Kitika, iyo zaundi na beti. Nakomba tani. Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Pondo akuchangaza.
5: Kida na ingifipano, kala na vekuja vya kukoma. Na unyomunyoma kukonda nesa. Pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.
6: Maisabo, maisvida.
7: Itanto mu.
6: Maisvida, maisabo.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pita bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kamala nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangbea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutani.
2: Oh, kodi mwipai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilikirira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: Ana, wama sasalika tuera tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basine ndikusaka kolanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wangu wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero. Ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu. Uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye. Kumpasa chitumtonu. Penu kumkumbatira. Pontu. Na kukazika pa mabasa tuwela iye. Adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira. Tenepa pida kaleni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo kwata kumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi ukisanza changa. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Ndikadazatu wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji pikujitika pano?
0: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo ndiyanji pinapika yu?
0: Chisari cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena nikusimba. Chibu tazati kana mafrageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira bangono edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
5: I

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Neoli kwana kuti nina pindi pizinji tuwela chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndio ni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsolo tae?
2: Munsolo.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsolo mwako.
0: I, matwalanga. Musa ziwadi longa nana ngono.
1: Wa, ini panu basene na mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukulu wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona, iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, ine pano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai.
3: Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama la nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
3: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
3: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
3: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
3: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
3: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute disamfuna.
3: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: My

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene chakuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu sidogumana tai. Kamala nkhuku neyu kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodi mai, mbyanji binachitika na mwendu wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basa kuyue ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Ana, wama sasanyika tuyara tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kolanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza changa. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu ya chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Shii, nikada zatu wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa me wako, ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo, ngiaji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena nikusimba, chibu tazati kana mafrageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira bangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: I

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndinapindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: I, matwaranga. Musa ziwadi longa nana ngono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mbini mvunzisa pika chita hii. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitu pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikubi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa. Wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: no, mira kuna kuna pika ya vu.
1: And I cut.
0: Si, of wako pata mpira.
2: Nyaku kamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidimwe nkalamba.
1: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi piripano palemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
5: Kumadi,
6: piru mwadidi kakama.
5: Iye mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndi mumweni, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mweni mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
7: Mashvida, mashvida, maisapo, mashvida.
8: Muhira!
9: Hina, ndiki nori.
8: Oh, urukubika sopa kani?
9: Sopa? Ndiya nwa kufunjale kuti ndi urukubika sopa.
8: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
9: Ndijona adikamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
8: Where?
9: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kuna shisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, shisi. Chino kwa dira nukunaka ushoni kamari.
8: Ziva ya kutuko mshobo jimabikiro kusiana, nukinore. Hey, ulikuenda ipi nguka sika?
9: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyo, ndiri kuenda kubika usavi nukinore.
8: Musirepeto mabikiro okinori.
10: Tropigalia.
11: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rao ngome jumanena jaka nyorwa jino tandija kujijisa magariro upasi shigari si saka nduchiti letra jawojo manena vazvinyora zvainga zvichipfaja kuti zvai jijisa vantu magariro upanyika si saka nduchiti mtetembo wendo unonditora moyo ndikazwa ngoma jawo jinondifadza
1: usiye sure mabasa enyu kuimba baba Armando Shimene mananga kuti zvino munokoneka pakati pomuzororo mhaita mujijisi menga mujijisi
0: ndanga ndiri mujijisi wari ndiri mujijisi ngokuti zvese zvandinoona zvakapeyama
1: Munokokwa
0: ndinokokwa kuti ndidini ndi zvitojanise zvingamanira azvinodikana
1: mananga apa kuti dzimwene ngoma dzichabikwa kuvona kwenyu mabatiro enyu tingavetera mazuva mangana zuma mavhiki mangana mwedzi mungana dzibude
0: awari ndipodi kunanga kuti tiri mujanero mwedzi wazvinyazvita
1: tsvakati
0: Então, kunanga kuti shukura baba unopera. So, umweji wa mbiriri ou maue.
1: Chakubuda jese.
0: Jirukubikwa kwapi? Jirukubikirwa gorongoza. Kunochi kwata chandanangare charuhwari chinodainjwa tambai rufaru bendi. Varumkane wantongo varo kurija magintari kubvinganidzana na inini tuku arija magintari makuzoazwa zvikabuda
1: nechizi munuricha kamari
0: arikurija magintari
1: zvakadakacha kwale tusuka mu padoko padoko tiriguma kumbiri ndamuvunche kugumisira kuvona kwenyu wapi azvingaiti kunanga zina mutetembe ungananga kuti kuna veye vanembeya ngoma achikasisiri ngoma achikapangiri
0: pontopo podi kunanga kudari kona kutama kutandija muntu so ndoda kuti vadoni vangu vanoimba ngatiimbe zviya zvinojijisa vamweni vadoni vedu magariro opa mutuntu magariro opa nyika ononyika jesi ndao inini Como ngoma jangu sempre ndinoenda mo zvinonangwa pa ngoma jupa mutundu ndinotora zviya zvinoizwa pa mutundu nopa mutundu
1: zvakane
0: ndochiti hama ngati gare manera akati kuti ngati siye zviro zvakashata agora ngoma jokuitenga kupoterera vamweni kuda kuitenga kurerusa vamweni omabasa avanoita inini handizvipfariri ndinopfarira ngoma jinojijisa magariro upasi chigari ndichona ngoma jandinopfarira handidi kuda kuindikaro
1: vazvinonesa
0: mazvi ndaida kuti tese manena tinoimba tiimbe zviya zvinopfadya hama zvinopfadya pamutundu zvinopfadya nyika
1: Waro baba Armando Shimene tabonga shukuru mukati mushirongo chedu kama chinozi mutetembe umwe ndida kukumbira zve kama musiye mazo kugumisira makapera zve muchakangano kama kusiyavo apa gwanze renyu zve romuserepete
0: zvandenga ndoshida talvez kuti lansamento jiri kuizwa muradio musambike ngojiri kutoita kwazi tukupona ndizviona ngokuti kuda kuti tizike mamuzi tukuzika através yo radio Moçambique mas também ndanga ndochiona kuti ingamane amuneta radio Moçambique radio na rua por exemplo kufamba uma distrito porque gorongoze quase tá nos quase aproximadamente 5 quer dizer makore mashanu sem kuona radio na rua então porque panoitika mutambo ntho vaimbi vamweni vatetembi vamweni vanobudirira maona wari itambe governo ne o estado yadikana kuti itibeseo itibeseo ngo manera kuti tiwanewo zvitengerebwe zvokurija nazvo ngoma